0: ordered against my life.
1: Yes.
2: Asempa FM.
1: Ene baby a technology dream. Utimi tifi no order dia ne mboa. Unim sɛ sunsumu sa yetimi yɛ sa. Yetimi order yare ne de ba. Ye order owuo ne de ba. Itutu one ma won ka bi nhyem obetia ne pa na si na we dia free hini esa sembe ni o we dia min ka bi nhyem declare say

0: Afi yanko yi no wa share wi yanko
1: Asempa FM
0: si yemu ka de mi declare say any

o Kristo ni Nyankopon ba na won pempa ibo na wabra bo eya ye ti se adwini eye yi na fri nsuo ma to konkon so o ni dabi ewo asase so enti o Kristo ni a on pempa ibo ti se adwini a woni.

ata okunu ye hunan baako e wadu waka se ye hunu obi a opon ana oboni e wo yasase so na ye na dudu no be manadu e wadu wasem se ye di udini mu uka wo ye wo se bam e wadi ma ye hunu wakwai e wadi ka kire Moses se Moses me suma obi a ne wo nko na mmia kasa se wo po obi ne wakwa mmia kasa me ne wo bekọ na me no ko zo so a me ma wo home I will give you rest. I will let you rest. Na wo sere wade e wade mamia home e wade

Makachira wo se nhyira wo ho ene no me wo ho. Seni wa ka Bible nka nhyira wo se munhyira munome. Oti ni ame nhyira no. Enti mekachira wo se mihyira wo ubeye nhyira. Enye hune huna ena me kachira wo. Adia ayire huwo mu ne se wushira nipa on taking it serious. Baudi ya mawanum pa. Na ason dem koka bibia eye no me. E ho na obetie. Na no payment no me umi shira obi efiset mi sa mandate ya yadum e yade dum no e wo ho but awurade se maye no me na ye nhira enti obi a odum bia no onante awurade kwanso.

na ya tumia kenkai ni nina na ya diyama production team ni nina ano aya kado ubia ensa ewo mubi na penso ya tinasia ya diye njumedi eno eba Samuel kwarari yenchi ene jumedi esina bako onsoa otutu bibia ya bibia so etimia kweye midi adi obeng kweku andi Ganes maisho niye amyo suprisimo ana matrasi laja in supremacy laja in supremacy ena ya diye nkomoni nina edi eshiawa anopei ewo jumedi enesua enya asem